Ni da ni da ni da ma sa ni da ma da ri sa ni da ma ri sa ni da ma sa ni da ma ga ri sa ni da ma sa ni da ma ga ma da ni da ri ga ti da ni da ga ti cha ni da ri sa ni da ma ga ti cha ni da ri sa ni